Turanga vina wha lewa nana wani lolo maina kia kua mana ni adhe chisu na ni mami turanga kwa saya the meni mami wakambula ndundunga. Vina wha lewa na kia kua, vina wha lewa na lolo ma turanga, vina wha lewa na nomu ni kalu ya londina. Wakalo ngataka na ni mami programu ngo kuturanga na ni mami kalu ni ki mami tiku wupa yalo ki mami tiku wupi ki mani. Wakalo ngataki rana lupi mani. Ena singa dindai ki masu ni kia kua ni adha mani chisu na ni mami turanga. I mean, you second the one and on the mula and the talining on it to run a chisu and on the program when they die. Now sing a tambu, sing a Sunday, say the one I call Bakatokakina, Nakatinka Tuluni singer. It will September, Rosangabulu, Rosangabulu Kawano. So Bakatakuna and Baki, Nabula, Nabula, singer, and the Siro Taliani, Sawalagan sing Sudu. Singa ndindai wana numi kenda ena wasa nepola kapula tiko kina wabakoso mai efeso kada buta tiko kina nangau na saa maswati kina saa wakata kila tiko wana kalu na nrenre edhuruma tiko o efeso. Ena efeso wase tolu ena tikine tini kawono e kapango na kena rongo mosulie vike mundu mesulie vike mundu kukoya. Me wakana kena lewu ni nona vinaka, me wakau kawa taki ke mundu, ene lona, mundu kau kawa eloma. Turanga kena marama, etukune tikolo paula, ni sana lako maina yalo tambu ni kalu, sana sanga me wakau kawa taki kenda, eloma. Na yangwa itumba, ena kau kawa ke kau kawa tiko kwa itiko eloma. Ni saa tiko na chisu, sa tiko na yalo tambo ni kalu, sa tiko na chisu. Sa tiko kina nanganga, kina kaukaua. Kwa rao ninda sotava kina, kwa rao ninda dhonga kina, kwa rao ninda buluta kina. Na dhaga dhaga keda ngani mbutumuto kina bunida. Ni wakato wali nanda mula kina nanda matapa wali. Nrenre kwa dhuruma, na dhaga dhaka, iwali dhaga dhaka. Vito kani, iwali dhaga dhaka. Ndi ndau anfea mbeaka viyuko na nomu mboso ni dhaga dhaka. Turanga kena marama. Kyo sa tamata kaukaua, niko sa marama vanda kaukaua iloma. Oiko ona nguela dhaba, na vei molu molumu ka vei mbita mai vei iko na teboro. Mbita mai tumba, me sanga, me voluta, na kaukaua kwa itiko iloma. Na nanda garavi kalosa, singa ni vaka haita kiira na Israeli. Enda sa singa ni mei vaka ta tambu taka wale tingo nga na singa tambu. Nda vaka tambu taka na kakana, nda vaka tambu taka na ya ua, na sekondi mbeaka na mini. Enda na ya singa wale nga, nda vaka tambu taka na vida na ya ua, tinika rua na wale nga na ya ua, kwa vaka ta tambu taka sanga. Te klabi naka na itala noa, ya ni tombu ni wai maisaika, katukuno chisu vikuwa na marama ni Samaria. Ena yado maina ngauna. Oira era sa ke leita mangu, ira sa ke leiau, era sa lomana nongu bosa, era na lotu baka ya loka, lotu baka indina. Era na senga ni didi tiko mai Jerusalem, mera mai baka dhambo I soro tiko kini dhambo dhambo ni soro, ena bali ni soro, sa senga. Na nomu bali ni soro, na vea sana kethanga, bali tena dhaba. Ni sa tiko vei iko na yalo tambu nikalu. Ni sa tiko vei iko na ilumu nikalu. Ni sa tiko vei iko na kaukau nikalu. Ni ko sa vewe kani ke nikalu. Kwa sa roni ngarava nikalu. Ena ndua ngana ngauna. Ena any time, anywhere, any moment, any minute. Si vina ponu kwa tiko maikina. Kwa na singa ni bakata tambu taka indua na singa tambu. Kwa singa ni bakata tambu taka na tinika ruwa na awa. Wano ngana matai laiki na wano na kavi. Kwa nga ibaka vitali itaki ikutala na kena bawa. Singa na singa ni rawa. Ni sa tiko vii kone alo tambu ni kalu kwa nanda ulamana na kalu. Tuna paula hiyo na loloma ni kalu e na sulio mwa kwa vii ke mundu na yalo tambu. Me sulia kwa kwa vii ke mundu kukoya. Me waka na kena lewu ni nona vinaka. Me waka kaukaua taki ke mundu e na elona mundu kaukaua eloma. Na turanga eloma na marama eloma kwa vinakati me waka kaukaua. Ena bosa ni kalu, kwa vambauta na kalu, kwa vewe kani ke Jesu Kristo, kwa vewe kani ke na nona kalu, turanga ke na marama. Ngarawa na kalu sa siyanga ni lako wala nga, ena singa tambu, ulai lotu nga, kwa lako mai, kwa sa mai dhumu angara talete kusiyanga. Kwa na turanga, kwa na marama, kau kau anganga iloma.
na sotaba na ndren reva katobolene no mumbula ni vambauta turanga kena marama kona ndau ngalu kona kila sio dheyo iko ko kila iko tiko ona senga ni kona senga ni loma lenga se dhabar kaya se dhabar na numa natamata ni hira seni kila na no mubewe kani kina kalu turanga kena marama enda kila vina kana tika ni bolotambu ko e tuni tiko ena sakaria ena sakaria pa ono ko tuni pangawa senga ena kaukaua sena nganga sena kanga sena kaukaua ia ena longunga sakai ko chova ni lebunga enda kila vina kana tika ni bolotambu ya turanga kena marama yes enda kila vina kana tika ni bolotambu ya senga na kaukaua kena nganga kena mbalembale senga na kapaka yango kwa nda na numatiko senga kauko baga yango kena nanuma baga yango kena baga nanu baga yango kaukaua nganga zezere kakeze asanga liyona yalo tambu nga nikalu not by might nor by power but by my spirit kena babala ngina tukuna tiko ya says the Lord of hosts turanga kena marama yana sakaria paono nivia ba kauko te kenda sale tukuna tiko o paula na tamata eloma me kaukaua. Tamata eloma me acknowledge taka, me bakila, na kaukaua ni helo tambu ni kalu, enangai tukone kena nangusuna, ni turanga se marama kaukaua. Turanga kena marama. Tuno ba paula ena, zaka talanga, zaka wase nduati kena walu. Tuno kwa iyo, ndo nangai waraka, nangai lau me vike mundu, nadapa, na helo tambu ni kalu. Enangai sobaraga moyo koe vike mundu, na nona helo tambu. Turanga kena marama, iyo, yana ndo nangai rawata na kaukaua. Ya, wambota ni tukuna tika. Ndo nangai rawata na kaukaua ni salago maibike mundu na yalo tambo. Ndo nangai ndo tukuni au. Ni samaria. Turanga kena marama. I chutia. Chutia ki samaria tau doko. Turanga medhaba ni yale ala kiburuburu. Malita medhaba. Na yalo tambo nikalo. Na kaukaua nikalo. The power of the unseen. Power of God, we can acknowledge the unseen power. Nei lumu na kaukaua sa senga ni laurai ie baka yadoka I loma. O loma e sanangai tukuna mai tumba. Da sotapa na noa kitu na wakabinubina kataki na itabi ngarabirawa. E na community vi kitu na kamundou na ngwani kumbuna. Ikemdo na nito matapopale na ngoni topata kena pano boturang embur masanga sakali buna paka pinu binaka na namundo pito koni sakali buna paka pinu binaka na namundo nonda pe musiti au salah mai pale kru salah mai paka pio tini blate ni usi ni mbula binaka tiko hatku no tiung dur salah ko beto sistem mai tiko kru salah mai kru vitala no mai kru mai vitala no tali pale me indun mbuluti me kru vitala no ta na loloma na kaukaua na yalobata Zagadaga bata, na vimu siti, turanga kena marama. Malataya na yalo nikalu. Nisa tiko na yalo tambu nikalu, na vika kedea na mbita mai. Vika kedea, enda na nguila dhaba. Kwa ngore na turanga ni itaile, ngore na kainita siri, ngore na kailoma ibiti, enda utoka na vita ubutaki, na vita ambani. Iyo, ye enda, sabuta wala nga maitembe ni ngusun, ngusunda iloma, enda vilomani. Beta enda ndu tiku ngana matapu wale. Nisa tiku vikenda na yalo ni kalu. Na yalo ni vithingomi, na yalo ni loloma, na yalo ni viparoro taki, na yalo ni ndua bata, na yalo ni vindu kai. Esa nda vimu siti, nda vi uosi piti na viparoro taki. Beta nisa tiku vikenda na yalo tambu ni kalu. Kwa baka ukote kenda, kwa tumbiri kenda, kina vika titombu na vika puni ni nanda kalu. Turanga binawalibu na nomu ni vwasa, binawalibu na nomu ni viva kauko otaki. Continue to bless us, Father, in the name of Jesus. Father, this wonderful day, yes, as the book of Zechariah said, to Lord, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Thank you, Father, through the power of your Holy Spirit, that Paul also said that he would grant you, the Lord will grant us the riches and the power and his glory and strengthen us through the power of the inner spirit, because the inner spirit will be strengthened. Thank you for your love, your mercy. Thank you for your power. Thank you for everything. Thank you, Jesus. Father, thank you for your
continue to bless our city, our radio station, continue to bless the businesses, the government departments who are serving our city, our region, Father, and our state, and our nation. Continue to bless us all, the leaders, wherever they are, in this region, in this city, in this state, and in this nation. Continue to bless them. Thank you for everything. Amen, Jesus. Amen.

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Naka uva mbote ni nda marotaka na vei sere nda wakana numi kina, nda mbulang wadi kina, waka dhati wei kenda, uva mbote ni nda marotaka. Uva ngara se ndua nei tukutuki me mbaleti kenda, ndua ngani tukutuku mai tavua, ndua na kama yado, ena korobaturanga mai tavua, ka sa ndua na kana non rasa sanga sanga na ndau ni mboko mboka me ramboko da rawa. Sani klei mbete tigubu mai na fam na kama ya na korota vua. Ombote ni sanga talindo ni tukutuku au tomika rao mai viti u pangaratiko ndo ni tukutuku lebunga na kani politiki. Sona viluwai mbilata na drugs sa taladhi so sa jentaki sa ombola butakitale sa yangana vika uredharawa ma tukutuku nga vikenda kalibuna paka piripidaka vikenda tuna ngwani ni matini tupanua paka turango kumbuna ena wukuni nanda tu sota ena noa kalibuna paka piripidaka. Sang sunda tiku ngabi irto ve rauna nanda to mata popale na bono botoranga embor basanga ka kina na no botoranga na to bata na no mundo ngal mai mundo mai to koni ki to sakali bono ba pina pina ka dona boso wa da buta na no na ka da buta ni talai sambali ratu selala pana ali ali skuna ene sega ni mate ni to kei ke viti nisangana kena sena mena. Ena matenga ni tuke nisangana wakana. E pakaritakea na Vilomani. Ndua bata. Na Vimu City. Vibu Kei. Vilomani. Vibu Rokorokotaki. Ea. Baleteana nondambula. Ni sa sangana weka mokene mbalembale sana sangana indua Vilomani iko. Sangana indua nisenga no matapuwa, nisenga nindua ena kawite kiko. Nangwane atho vikina na lenga. Dona lenga maina koro, se maina panua. Dona nomu lenga e ke. Ena senga nindua ora ikina. Senga nindua ena buke iko. Ya, na imbalimbali nanraposa na turanga italai ratu se lalasukuna. Bela teni nda vei, nda baka matapuwa le, enda vei reidi. Enda vei nanumi. Enda vei mositi, enda vei lomani. Yana kai ya dona noa. Ndona ilapo vinaka rawata na namundu vunu ikumbuna. Vikenda tu skali vuna paka vinu vinaka. Na walevu wa ngusu ikima mitiko na vuni ngoni kumbuna kwa ikima mi inga ila ngayeni. Vikimundu na vingarabi na kena organize taki na nantatu songo, nantatu suli. Membu sona kai tu ena nantatu tumbu merani ndona lenga pasauri. Langani community wambote ni labo enda kune kumune nano ene singi ni baka ukina nanda ndui koro nanda biasan asianga ena waka yanga takitunga kina vei langa iso ena nanda community langa memburu basanga ena yanga talikina langa mena tobata ena waka yanga takitalikina ena vuni nanda vei musiti menda vei bukei se langa nga ena ntu matapu wali kumbuna ena yanga talikina ena belate ni sanda tiko na vuno ni dhagdhaka libuna ngauna na lebu ni mbili sa lakumai. Vikemu ni nabaga matapubale, nabaga lubeni, sandara kandendre. Mbeleta kime mise mbutuka mai na ngauna vinaka. Na ngauna seber ni sau lebu kina na yaya. Sini sau lebu na rent. Ngona ngona ngona sau ni rent. Sau ni nonrangarabi na vuli na ngoni. Sa sini ba na nime mi lakumai na wulu sangabulu. Lakuyani kine thiyo sangabulu. Sa singa ni ipakaya. Sa ngosa sau lebu. Ya kwa ngwane aso na ilabo lalai vangu anda maikumune toka me marrui ni ndua mana wonga na sianga ninda na evi waka lomo dhatakiani waka sauri ena ngau na ndondono masomo kena nomu mbili nomu soini pale mbeaka sio mortgage bekana no mobile se o so mi motoka sendura kabaya ena sengani bolo modo takeni kanga sulle mai ke sulle nga metina ndola sa ruta se rusa bulandola sa keni kuri de so vika sa ti kona non da tumbu yanga na kana pinaka me sa pinaka ner to sa el matuakina na marama kena turanga nungu matapu wali kumbuna me ertubu urtu nangwani me ertubu thakabakina na fundraising me mundu na kaitu na nitu tombu bagati kimundu na nondatu na ngwani topata sana paturanga lau satu wikimundu tuna na mundu tombu ya naka ebinaka kakethi sa kangani yalo matua kani vuku kena yalo matua ni sati wikenda na kalu ni wikenda na yalo matua kena vuku Bikaya ngo enda na bagadora. Sakali buna paka pinumidaka, paka kina bibu kilebu, mwe ni maisulia na wakai kitou, na nitu matapapale. Na mundu ulenga, tobata se mburu mbasanga, kitou tikuna na mundu matapapale, mwani kumbuna. Bela te sotalanga na nitu we, kenda nda bibu kani kithetiko. Sana mai vale, sana mai vina, sana baka mai vita, na history nda kila, manda waimaro, waimaro dosali tuku iwai, ke mundu na ngwani ya sasa matuku, mwala, totoya, panua patu, ndo ngwani ni, ke mundu wangwani kumbu na tiku nga, miadaba ni kuwa, ndina dosali tiku nga, ina tobata, ina panua patu ranga, punirawa iyo, ke mundu na kai kumbu na. Belajar ni dua taliani, mandulai sanga, mandulai tarobi maafu, enangau ni baru. Ia itu mata bual itu ngai kumbuna, betul itu ngani we maro. So ni tutu bayar, history bayar, entah maro roa, entah nandau tu kuna tiko biir nalu benda. Nerlokan, bosu bikemuni nabolu bintangani. Ayau ru bolu binelewa, tiko nalu bengu badam damen ngu stepson, ia ku enangau ni de burmasanga. Rau nandau tu kuna ngabi rau nalu bengu. Belajar nanggu line, blood line ni, untuk kena ambil rau siapa rau, rau merama menita siri, rau siang ni elok menita siri, rau merama ini tasiri, rau merama telinga ni kumbuna, ya usang tu tu nanti kau rau, ya menda tu tu kuna, tu siapa birah, merakila, menda tu kuna sember ni dona kaya tu bikin, oh dad already told me this, ni nengah ramai sudi balangi, ramai kaya Australia, sudi Australia, my parents already told me this. Oh ya, tali ubo sama balangi. Eo na kai, eo na maramani tasir, eo na maramani telewo, eo na turangani telewo, eo na turangani lomai viti. Dan tu kuna virna lubenda, virna makumbunda. Tinamu marama, tinamu tamamu turanga, tamamu warrior, tamamu zabatali, fisherman sedaba. Enakaya kwa randau zakapa menangase. Dan tu wasi virra, merakila. Yang ana buni nanda tiko, baga biokani. Tapi raihi, tapi lomani, tapi bana numi, tapi wasei, tapi bata tegake. Bagus sih ini satu kota lama weekend dan nak lo. Naka yang ane itu tuku kalau pun apa pun naka. Napa lebu bakal ngatai kende kende nak lo. Siang ni kumpulanga kende kende. Burmasanga, puno boturang burmasanga. I irna ngone marambalen rotin rekiti turang apa ni palu kena kene sasabu. Do tiga nampungi, wakin nampun apa turangan neto bata, sakali bu nampak minum naka, baklungat ekemun do tangan nakalo, kekanda kere. Kata mana ngau nista sibi na dua, en tin miniti eu na walilinga sana, on tiga serem berten do tangan na nungulenga na makumbung we lang serem na singandindai ena fieta, wambota eu na tabale mikiru tiga kina, baka kirau na gasi kirau na tukana. Apa kena kira nama kumbuna kena buna roti utalana tu kana kena nona nanda, bekima meditasi retina retina na retina yang rana lupa tetangani era kadi nanda bira. Naka dua tahun tu bekian dari sering dalam satu kali nak kau kuni ada Yesus, anak singa ini dari awang gerah new covenant.